mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi lakoko ogini tin yi by system ati wasiko ojo bibeli ni egbadua ki igba sisa yin ko mo se je igba otutu iyen tumo si wi pe beyan ba sora ni gbo otutu awon nkan kan be ti o na ti o le pa a kan ri bo n padanu e na ni mo ki yin ku ojumo gbogbo eyin ti ara yo tu laye bi oluwa se nbe ti emi enbe laye e ni je ikoro wake up is another morning devotion gbogbo eyin ara iko wa pajulo eyin te wa ni osodi eyin na edide e ti gba woli odekun le epafras lalejo e ma bo ni bi pepe e ja do bale e ja kunle e ja dupe lowo baba mi ologun ajobo ina gbori ile feju okan soso ajanaku ti mi gbo kijikiji mami e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ba mi ki ba mi ge an lo joko ni bi pepe loni saturday gbogbo eyin te wa ni ilu eko eyin na e ma bo ni bi pepe a si tun wa ni mode of festival of the firstborn iyen la si tun ba fa lo bi ogo se nje ti olohun e ma bo ni bi pepe ka e ja lo dupe e wa joko ni bi pepe yin e joko ni bi pepe yin daddy e joko ni bi pepe yin mommy e ja jo ma dupe mo kan wo sun mo wo gbogbo n to se ni 77 mo wo gbogbo n to n se bo su ise bere ikan ojo kan testimony gege ba se so ipo su testimony la wa yi mo wo so tun mo wo so si akaika tan ni so mi o le mo salai dupe ko to di pe ma ni edide ki hallelujah nla meje ati ogo meji gege be se mo po ni lojo kesan osu elekarun odun 2026 gbogbo le eja jo mo juwo si a le fogo e fe lomi ori won ogbe engineer eje baba yen na mo dun ka jo mo mi se ti laju bi oju omo titun

0: wo nkan bi se nse wele wele gbogbo yin te wa ni osodi e mura o se mo ti so bi ti ma ti pade te ti pade jesu nu aye mi mo fe jise ti won ran mi fun oni sa bo se ngbo mi pepe yo pomo osumare ni mo ri ni osodi the same ni mo tun ri ni wema ni ola ati ni gbogbo awon sona church e wo mi in to da o to sele o gbogbo eyin a gbogbo eyin te je akobi omo in ta seku awon ti o si opportunity won be e ti je ka won kun ni anfani si anointing oil lola bayi awon first born ati nkan ti mo fun won pelu majemu olon ni mo duo mo wo ti o sele ninu aye re gbogbo eni to ya o le lo le ba but e fo kan si o iwo na so testimony o su testimony la wa pastor tobi e sare so bi ti mo nbo ni isin ago meje ni ma wo be isin tola isin meji ni o ku si mo nbo
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada e bere osodi bolade bus stop e so pe n lo Jalisco field Jalisco field leyin osodi solo local government God bless you
0: nice ago meje to ba di ola ni wema isin mejeji ta se na enikan ni senu mejeji na le ti fun awon akobi omo na le ti fun awon be ni lagbara olohun in ta se Jesus city mo fe ka awon akobi oso itan titun is going to be general meeting but awon ti mo ni ki mo mo se special prayer fun ninu isin mejeji o ni awon akobi omo lati iworodo ewo mo to gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen eyin te ba fe ri ogbodo bo e o di number 1 eje n tun bo n ti sister ina so mo nbo mo fe ka gbadua kan eyin te fe ri o fe ki won na so testimony ajo gbadua yo kan si meji ni se mo nbo
2: oruko mi ni Mrs. Ojofemi Sojinu lati Ebute Meta
0: Ebute Meta le ti wa
2: be ni sa and last year mo wa sibi mo wa fi visa passport ni pe mo ti gba visa e de ni mo ma lo sin ajo yen mo lo lati September last year mo se dinjo Monday to ko
0: Monday le de ilu wo le lo
2: UK
0: e ti lo wa okay ju
2: Newcastle
0: le wa
2: mo lo wo omo mi so gbogbo program te man se yen mo ma a ma jo nse ni so ko te fe ko brass but wa yo ni mommy mi to ba ti dia ni epafura Sunday ko to lo si church a gbogbo
0: e mo gbo mi
2: be ni sa onigba kan te ni ka lo okuta mo se fun lo
0: e tun okuta na London e ju okuta nbe se se bi mechanic kan won ti mo so ko
2: no sa so gba to ti ya e tun se program ko ni ka ta won yan lore ori awon eyan ta lore be gbo mo se si Nigeria
0: e se awon eyan Nigeria e sori
2: ami sa so o gbogbo gba ti mo wa nbe no ma se idamewa
0: e ma da idamewa
2: ti e na o na ma se o ma send e so gba ti wa nbo nsin ni kin ba won se ele
0: won ni e fun mi leyi eyin fe mi leyi nte mu bo ni e diju
2: omo mi abure lele
0: se be ko na lo agbara to si ona fun yin ko si fun yin o tun ku ah owo tun ku
2: ele mi idamewa
0: idamewa le do ti so si temi lele e wa gba iyun ni igo ni mo ba light water nu e ja ju yen bi eyin wo ni ti le nto lo mo mo wo lo fe mo lo lu oba baba wo lo fe lo o ye koju sona ta e ki be ni baba silekun femi na ki ma wole ki ma jade wa bi ese meta kan gbe waju 1 2 3 duo baba yen mo di olohun meta lokan si ki alagbara jacob o si ona fun

0: wa lo shodi te wa nsogunle te wa laja westate te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere gbariga bagada ebere oshodi bolade bus stop e so pe nlo Jalisco field leyin oshodi solo local government. God bless you.
1: Pepe yo pon mo laaro yi woli odekunle e bafra ti dosodi 2 hour pere e ma mi se o eyin te wa leko gbogbo iwo to fe terisi testimony papa gbogbo eyin first born patapata mo fe ka gbadua fun testimony mo nbo e pe eni na
2: e dako yin oruko mi ni ojo babajide nice. Lati osogbo
1: osogbo leyin ti wa
2: ben mo do join ori oke ni 2024
1: last 2 years ni
2: mo dupe lowo olorun pe nkan rere ti won se ni idile mi ri olorun se fun mi
1: bi
2: last year ni mo se wedding ko se ni to se ru eri ni idile mi
1: o se n to se white wedding ri
2: ko si olorun tun yonder 1 acre of land fun mi
1: be se ri
2: ben sir ope mi ni sir
1: se bayi mo mo like awon testimony tin wa la ko in ti won o se tenikan o se ri nle yin ni 2026 yi kan se lo ami yen lo won oke lo ri gbese odun eleyi lo ra le odun ilo okole jose mole ko ni yes

0: eyin te wa lo shodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere gbariga bagada e bere oshodi bolade bus stop e so pe n lo Jalisco Field leyin oshodi solo local government. God bless you.
1: Gbogbo bi e ba tin lanfani ati gbo mi ni to re mi olohun lo ni ki nwa and ibe mo ti rosuma ipo eyin te wa lo gba eyin te wa lagege eyin te wa nbe gagan ke gbogbo bi oba wa ni to lohun ba ti fun lanfani la ro kutukutu 7 inta ba se di ago mesan abo o ti to sa won ran mi ni se bo n gbo bi won se nso awa la so pe inti o sele re leyin gba ta setan lana emi oluwa ni ko se n to wa 77 ti o ni rowo losu afi ti o ba fe se ri e je mo fe le se lo
2: olu olu olu wa o olu olu olu wa o ah mo more ibi e ba mi de loni o anu la ni baba mi o e kuro lesa ko se oluwa oluwa so agbara yin dotun agbara olohun ifa mi ororo yan yo ni gbe o baba mi o e la ma gba ipe ayo ni ana ah mo gba ipe ayo ni ale ana o we've been praying to God for my fiance's stay. The Lord granted him his stay yesterday. Lord, we are grateful. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Baba Miu. Leni no ba se kuro Jesus City bi mo se dele ni mi no ri ala 200k. Ah, ma sendi da mewa mi ni sin. E se o. May the Lord continue to uphold you in Jesus' name. More anointing in Jesus' name.